8:29 in the morning. Welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Till the hour of 12 noon. Good morning po sa mga may pasok dyan. Shout out sa mga may pasok. Sabi dito ni Mark G, saktong-sakto yung adlib. Shout out po sa mga may pasok dyan. Kayo ay kabali sa National Heroes Day, di ba? Pero bakit? Kasi kayo ay mga tinatawag nating buhay na bayani, ang mga manggagawang Pilipino. Sama mo na dyan yung mga teachers, ganyan. Lahat, blue collar or white collar jobs man yan. Makabali po kayo dyan sa mga buhay na bayaning tinatawag natin. Siyempre kayo ay nakapag-aambaga ng malaki sa lipunan, yung mga ganyan tao. Ngayon walang ibang ginawa kundi tumunganga lang dyan. Yun lang, diba? From Romar Flores, ikaw po ba'y nakatira doon kila Tito Caloy? Yes po, kami po. Taga saan po kayo, sir? Taga doon lang. Lapit lang po kami dito sa Tap Santiago, mga 17,000 kilometers before. Ang tipid tips ko, DJ, para malampasan ang petsa de peligro is huwag masyadong gumastos ng hindi kailangan, from Ka-RV. Tama nga naman, Yung iba kasi masyadong magastos eh. Hindi pa nga nakukuha yung sahod. Nakapag-isip na kung ano yung bibilhin, ganyan. Yung iba naman, magaling, di ba? Nagsisave, ganyan. Former top student here from Inuki. So, nasan ka na ngayon? I do believe college ka na. Diba? Huwag masyadong maging magastos. Hindi mo pa nakukuha yung sahod. Alimutan ko yung perfect formula sa sahod eh. Yung may porsyento na itatabi mo, porsyento na babayaran mo yung mga bills. Kung ano yung tira, yun lang yung pwede mong gastusin. Taps Banda Alicia po ba? Hindi po. Dito po ito sa may Taps Santiago. Ako po'y live ngayon dito sa Taps Santiago. Hi DJ Max. Hi DJ Max. It's me Bernard from Tumawini. Shout out to my one and only Shella May Sagayaga. I love you also to Ryan Guzman, Yoyong Akba, and to Villa Flores family from Texas 0771. Kasi Bernard nga pala. Bernard of Tumawini Isabella. Shout out daw sa kanyang one and only Shella May Sagayaga. Napakatamis talaga, pati asin na lang gamin. Kakaiba. DJ, shout out kay Seleni. Bayani din niya na masipag tumulong sa barangay nila sa Etiago eh. May pag-asa maging kagawad to si Seleni. Seleni, sagot ko na yung sagot ko na yung kwento. Ngayong ngayong buwan natin makukuha yung confirmation with regard sa sa BSKE, di ba? Oy, thank you for the rose, Inoki. Shout out po sa Wigan family and Karabakan family from Salay, Angadanan, Isabela. Pagbati mula kay Jesse. Shout out po Wigan family and Karabakan family dyan po sa may Salay, Angadanan, Isabela. Good morning, good morning, good morning. Happy breakfast po sa mga nag-aalmusal pa lang sa mga sandaling ito. Sana medyo magkaroon ng sikat ng araw na makapag-car wash naman ngayon. Kahapon kasi supposed to be magka-car wash ako. Kaso, ganun naman yung weather. Di parang wag na lang. From Texer 4637.

0: Sumunod pa po ang aking anak sa mga sandaling ito. DJ Max, kamusta ang morning mo? Eto, nasira na sa sinabi mong ikaw yung maganda sa morning. Wala pa rin kasi yung palabok. Grabe naman, texter 4637. DJ, malabo pa sa tinta ng pusit na maging kagawad si Selene. Grabe naman yan. Tinanggalan mo na ng pangarap. Malay mo eh, may chance, diba? But di binasa yung shoutout ko, DJ. What's your shoutout? Ah, okay, nasa taas pala. Sorry, ha? Hello, DJ Max. Malamig na umaga. Pa-showerout naman, DJ. At shoutout na rin sa mga nakikinig dito sa Quirino Province. Especially dito sa Difuna. Pa-request ako, DJ, ng song na Don't Stop Believing by Journey. Pahabol ko lang, DJ, ano ang QOTD natin ngayon. Oh, at least, okay na, ha? Alam mo na, ka-RV. Hindi ko kasi napansin na mayroon pa pala sa taas yung chat mo. Ayun. Andun kasi siya, nag-chat kasi siya sa ating FB page. Kaya sa mga nais dyan na magpadala ng mensahe, pwedeng-pwede rin sa ating FB page. Thank you for the kind words na kung I have to attend a meeting. I'll see you soon. Thank you, Prosecutor De La Rosa. Happy watching po. Ingat-ingat po sa maghapon, ma'am. May meeting pa si Prosecutor. Sir, ano gagawin sa Tuesday? Tutunga nga tayo. Hello, pa-shout out from Malvar, Santiago City. Hello po sa mga taga Malvar, Santiago City. Tipid tips, mangutang sa online lending tapos huwag magbayad at hayaan i-post ng ang mukha sa FB, sabi ni Papa Bear. Sa ang legit na scammer. Grabe naman yan! Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. I'll be back for more kulitan. For the meantime, let's get back to more tugstugan. Dito pa rin po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Kasama niyo pa rin po DJ Max. I've got your song from Avong Navarro with a song called Pamela. Back to back with Viva Hat. Basketball. Keep it right, 3-1. Wait lang. Nagutom kasi, di ba? Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.
1: Laro tayo! 1!

0: mo? Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
1: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
2: Yun lang.

0: 107.1.
1: On the clock. Good morning, good morning! Ibantas ng energy kahit hikap ng hikap dito sa booth. Hello po sa mga tagapakinig natin dyan ngayon sa kanigal ng mga tahanan, tambayan at sa kung saan-saan pa man yan, kahit sa inyong mga sasakyan pa yan. Hello po sa inyong lahat! Sa mga nag-aalmusal pa lamang dyan or kakagising pa lang, kagigising. Sa mga kagigising pa lamang dyan, nag-iinat-inat, ang nagtatanggal ng muta. Medyo, I'm groggy yung ang tawag dito. Parang tamad na tamad ka sa buhay, gano'n. Sa mga bagong gising dyan na ano, na medyo bad trip pa, gano'n. Mas masakit yung gumising kang may hangover, di ba? Parang nakipaglaban dyan ng magdamagan, eh. Good morning po, pre! Sabi dito ni si, hi there! Shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Quezon, San Isidro, Isabela, sa mga sandaling ito. Hello po sa inyong lahat dyan. Likewise, shoutout rin po sa ating mga kaibigan, kapatid, kapamilya at mga katapsiyan natin na nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Morning po from Top Santiago, from Hill Army 20. From Top Santiago. Top Santiago nga din po ito. Di ba nakikita? Again, ano ang tips mo para makatawid sa petsa de peligro? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Kung may nais kang ibahaging kasagutan sa ating katanungan, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or pwedeng-pwede rin naman po sa aking FB page na DJ Matt. Sabi dito ni Texter 4637, pang load daw nila sa mga cellphone, pang Mobile Legends daw nila, DJ. Kasalanan mo yan! Inispoil mo naman pala sila dun sa ano, sa palaging pag-load, di ba? Isang beses na lang kumain sa isang araw. Grabe ka na sa sorry. Nag-trip pa dyan pa yung mga listeners natin dito, yung mga nagko-comment. Nawala tuloy si The Man Who Can't Be Moved. DJ, shoutout po kay Ate Vilma Roque. Big shoutout to Ate Vilma Roque. Alam ko taga-alisa na naman to. Ito yata si ano, Texter Kinemerut na lagi nagpapa-shoutout kay Selene. Si Rembert Castañeda. DJ, shout-out! Shout-out po kay Sir Bobot Tomas at Madam Josie Tomas ng Alicia Isabella. Pag-shout-out po sa inyong lahat dyan. Ano ito, pangalan nito? Sir Bobot Tomas at Madam Josie Tomas ng Alicia Isabella. Hi! Mahaba-habang oras ng ating pagsasamahan, mga kapatid. Tapos na unang oras natin. Tatawid na po tayo sa ating next program na The Greatest Love Song. For the meantime, let's get back to the music. Abuli natin yung mga tugstugan natin para mapahinda kayo sa umaga. I've got your song from Marian Rivera with a song called Sabay-Sabay Tayo. Back to back with UD4's Kembo. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:04 in the morning, still here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. You're stuck with me till the hour of 12 noon. And grabe naman yung stuck. Parang wala ka ng karapatang lumipat pa. Mas maganda at least mapakinggan mo rin naman ako, di ba? Para bagong pandinig sa yung tenga. Ay po, sa mga nag-almusal pa lang din po sa mga sandaling ito, habang yung iba naman dyan ay nagtatrabaho na, sa mga masisipag nating empleyado, pati na rin po sa mga manggagawa natin sa mga tahanan, sa mga naglilinis dyan ng kanil-kanil mga bakuran or nagkakarwash sa mga sandaling ito, hello po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Diba, after nyan, gutom ka na. So, pagsasabay mo na dyan yung almusal at yung pananghalian mo, tataba ka na naman. Dagdag timbang mo na naman yan, kapatid. Kala ko ba sabi mo, nagje-jeta ka na. This is day one of me having my diet. Diba? Tapos mamaya, kinabukasan naman, day one ulit. Ganun. Araw-araw, day one. Wala na nangyaring progreso sa buhay mo. Parang bangin yung shades ko. Hello po! Good morning po sa mga overseas viewers natin dito po sa ating TikTok live sa mga sandaling ito. Hi! Shout out daw po sa mga nakikinig sa Maya Patul, Santiago City. Good morning, good morning! Shout out rin daw po natin yung mga top students natin dyan po sa May Rojas, Isabela. Hello! Sa mga masugid nating tagapakinig, di ba? Mga walang ibang ginawa dyan kundi tumambay. Ano yan? Wala kang ambag sa lipunan. Puro tambay lang. Sabi dito ni Lori Vic Samiano Timario. Aba naman ang pangalan. Ang kanyang tipid tips daw para makatawid sa petsa de peligro ay itulog na lang ang gutom 24/7 hanggang sumahod. Grabe naman yun. Uy, ang aga ng sahod nitong Agosto ah. Ang aga ng mga sahod. So, mahaba-habang paghihintay ang September 15. Ito talaga ang literal na petsa de peligro, mga kapatid. May sahod ka ng August 29, sumahod ka na. Ang September 15 ay malayo-layo pa. Shout out po from Barukbok, Quezon, Isabela. Hello po sa mga taga Quezon, Isabela. Sabi dito ni Andrea Garcia, bumisita sa mga kaibigan at manghingi ng pagkain para maitawid ang gutom. Diba? Kaibigan is the key sa trabaho. Kaya dapat marami kang kaibigan na sa trabaho mo para marami kang pagkain. Pa-shout out po. Sabi dito ni ni Ayet Maya, pa-shout out DJ from Isabella Alicia. Hello po. Babati naman sa mga taga Minanga, ang Adanan, lalo kina Jare. Jare? May din ang kanya pangalan. Shout out po sa mga taga Minanga, ang Adanan, Isabella. Bakit sa akin puro trabaho, wala sahod kasi sabi, trabaho lang daw kasi hanap ko. Totoo nga naman, ano? Anong hanap mo? Trabaho. Hindi naman pala pera yung hanap mo. Sige, magtrabaho ka. Sabay-sabay tayo magtrabaho hanggang mamatay. Grabe naman ang pagiging manggagawang Pilipino na yan, ano? Good morning, morning good DJ. Greetings to Miss Fatima Rites. Fatima Rites. Ganda ng pangalan. Combination. Fatima Rites Cirano and Miss Evel May Borquillo of Cagayan Province. Yeah, from Soyo, Northern Isabela. Hello po! Ay, yeah, hi. Nesha po, real name. Nesha! Aronesha! Yeah, next time, sahod naman na walang trabaho kaso hirap maghanap. Totoo, ang hirap maghanap ng sahod ng walang trabaho. No? Pwede bang ano, sahod na lang yung ilalagay sa requirements. You're applying for the salary, of course. Pwede bang wag na yung work na part, ganyan. Hello sa mga alipin na salapi, sabi dito ni Shea Mads. Totoo. Shout out sa mga katulad kong alipin na salapi dyan na patuloy na nagtatrabaho at lumalaban, nagsusumikap sa hahamon ng buhay. Puro na lang laban sa buhay? Kailan ba ang championship round? Diba? Puro na lang laban, laban, laban. Parang walang pahinga. Grabe na nga, ni mabuhay. Ay, wala bang sab? Lord! Please. Yung pagod na pagod ka na lang, ano, sinigaw mo na lang. Ay! O
On top of my head, diba? Lunod na lunod ka na sa problema, sa utang, sa stress. Dito ka lang sa Pilipinas sa makakakita ng walang trabaho pero nai-stress, diba? Dito ka lang din nakakita ng ano ng tao na uminom ng energy drink pero walang ibang ginawa kundi tumambay, diba? Uminom ka ng energy drink pero tambay ka, anong purpose nun? Wala, para i-level up lang yung pagiging tambay ko, guys. Puro na lang laban na mukha. Mukha na akong kalaban, sabi ni Sasuri. Kaya nga, puro na lang laban sa buhay. Mukha na tayong kalaban, di ba? Ayun naman palang kalaban ng buhay. So dapat tapusin tayo para walang kalaban ng buhay. Sabi dito ni Texter 4637, mag-iiwas tayo sa friends natin kung magyaya sila mag-shopping tapos wala ka namang pera pang shopping. Pwede naman window shopping tapos dapat ang mode of transportation ninyo ay lakad, no? Hindi yung tricycle. Mas lalo ka naubusan ng pera, di ba, kaka-commute. Uy, let's go sa ganito, bago lang to. Libre mo, mga ganun ba yun? Mga linyahan ng mga paubos na ang pera, no? Sige, laban lang kahit di ko alam sino kalaban ko, sabi dito ni Cassandra. Totoo! Diba, sa laban ng buhay, dapat kang lumaban. Ha? May kalaban tayo! Ah, meron yung kahirapan, yung katiwalian, yung kawalan ng hustisya. Grabe naman pala, social justice naman. Tara, goods! Morning, goods! Morning, goods kay Vice Governor Kiko D. Vice! Baka naman po pwede kayong magpabakas doon mismo sa garahe namin sa bahay. Pabakas naman po kayo, yung mismo isusuksok nyo doon sa gate namin, Vice Gov. Kinall out si Vice Governor, ano? Pabakas. Vice, tabi mo na lang doon sa bahay. Tapos message mo na lang ako, uy, nasa bahay ninyo yung pabakas ko. Shout out po, Jerwin Del Rosario. Ano, Jerwin Del Rosario? Gusto ko rin ma-meet si Mayor Nino ng Alicia ng Aurora Isabela. Mga vlogger din yan eh. Sabi dito ni Peekaboo, magbaon ng pagkain, magluto ng mas maaga para may pagkain dadalhin sa work or kung walang place na paglulutuan na pagtsagaan muna kumain sa karinderya. Pangatlong araw na iniinit yung ulam. Grabe naman palang pagtangkilik mo sa ika. Ikatlong luto na. Diba? Paano ka magbabao ng ulam sa trabaho? Paano ka magluluto ng maaga? Ang masakit nga dun, wala ka nang mailuto nga. Diba? Kuya, walang pasok. Wala kang pasok, pero alipin ako na sa labi. Pumasok pa rin ako. Tsaka syempre, walang mag-entertain sa inyo, diba, sa nakababagot ninyong araw. Ayan yung ako na yung mabulabog sa umaga ninyo, no? Meron tayong ipaglalaban, yung magtipid tayo sa pera para may huhugutin tayo kinabukasan, DJ. Tama nga naman, no? Trabaho na, hugot later, gano'n? Eh, ang kaso na hugot mo, resibo. Masakit, masakit dun, resibo ng due date, di ba? What's up, kuy? What's up, Zerdy? Parang tagal mo nawala sa mundo. Antayin ang Pasko bago kumain, sabi dito ni Rin Villafloro. Di parang inantay mo na lang din ang kamatayan sa mga sandaling iyon. Diba? Grabe naman palang fasting, no? Kasi diba kanina may nagsabi fasting hanggang mamatay. Wag naman, diba? Kumain pa rin kayo pero hinay-hinay lang. Tipid-tipid din, diba? Bili ka ng candy yung menthol, tapos inom ka ng tubig, then tulog, survive ka na yan 20 days. Trust me, gawain ko yan, sabi dito ni Obinya. Diba kasi pag gutom ka, medyo maantot ang iyong hininga. Gut problem. Kumain ka ng menthol, diba? Mentos na menthol flavor. Para mabango ang hininga mo, nakatawid ka ba ng gutom, inuman mo ng tubig, busog ka. Sobrang busy sa paggawa ng exam at grade. Kailan ko mararamdaman ng libre mo, Zerdy? Kailan ang uwi, Zerdy? Nang mailibre mo naman nga ni ang iyong lingkod. Itlog na pula with kamatis, masustansya na, tipid pa, sabi dito ni Fritzy. Wala nga maibili ng ulam. Pero pwede yan, yung mga tipid na baon. Meron pa nga yung ano, yung afritada in can, yung ano ba tawag dito, karne norte ba yun? Tama ba? O Youngstown? Basta karne norte, Youngstown ni sardinas nga pala.
Shoutout po kay Axel Agbayani. Pabalik na nga ng Manila eh. Santiago na now. Ay nako. Tambay ka muna rito saglit. Oh, lunch. Huwag ka na muna bumalik ng Manila. Mamaya ng, ano, ng biyahe. Hanggang 12 noon lang naman ako, Zerdy. Ayun, di ba? Yung afritada na... Ano bang tawag kasi doon sa nakadelata na yun? Yung brand. Basta yun, no? Tas ihalo mo sa kanin. Lakas makachaufan yun. Promise, ang sarap. Gawain ko kasi yan nung malapit-lapit na yung sahod. Tas ubus na ubus na talaga ako. Ganun. Shoutout po from Alfred. Bisaya, yarn. Alfred, sabi rin. Sa mga young broadcasters natin na nandito ngayon sa may Top Santiago. Tama nga naman. Ano, masustansya naman. Itlog na pula. Lagyan mo ng kamatis. Tapos kanin. Tapos yung kanin mo, hiningi mo pa. Diba? Okay na yun. Nakatawid ka na ng pwede sa peligro. Need po ba talagang huminga? Tapos food trip agad pag sumahod, sabi. Kailangan huminga, pero hindi kailangan mag-food trip after ng sahod. Kailangan mong magtipid after sahod. Siyempre, marami-rami kang bills niya, di ba? Yung huhugutin mo, yung bill ng isel ko, kailangan na natin magbayad. Baka maputulan ng electricity, sabi dito ni Texter 4637. Di ba? Parang may mahugot ka nga naman. Ano ba kasi yung hinuhugot-hugot ninyo dyan? Mahaba-haba ba'y nahugot nyo? Mahaba-habang listahan, ganon. Nagla-live ka sa FB, hindi po, Zerdy. Yeah, feeling gusto mo pa magpatuloy para magtagumpay sa buhay, pero yung katawan mo pagod na. Paano, sabi? Ay, ano? Kasi diba, consistency is the key. Hindi mo kailangan maging motivated araw-araw kasi ang motivation, nag-fade yan, di ba? Nag-i-spike yan eh. Minsan meron, minsan wala. Pag consistent ka sa ginagawa mo, eh magkakaroon ka ng training sa neural pathways mo. Neural pathways? Wala, narinig ko sa isang eksperto na through small things na paulit-ulit mong ginagawa at consistent ka sa ginagawa mo, masasana yung utak mo at katawan mo na ginagawa yun. Kaya itrain mo ang neural pathways mo na gawin yung mga small details or small things para maging consistent ka at saka maging adapt yung katawan mo doon. Wow! Ang galing! Diba? Yung iba kasi pag may motivation, siya ka lang kikilos. I get motivated today. I've heard this one. Diba? Mga ganyan. Sabi ni ganito, yun pala ang susi para sa magandang kinabukasan. Kinabukasan? Wala na, tulog ka na. Diba? Kaya dapat, consistent ka sa ginagawa mo. If you love what you do, kung no choice ka sa ginagawa mo, ganun talaga. Pilitin mong mahalin kahit ayaw mo kung yun ang ikabubuhay mo. Ganun talaga. Egg is the key, sabi dito ni Catherine Herrera. Egg is the key, and damihan mo na lang yung rice at inom ng tubig. At least healthy yun, di ba? Kasi yung tichiria ka ng tichiria, may tawid lang yung gluten. Okay, yung itlog lang. Healthy na, masustansya pa na, masustansya, healthy na nga. Healthy na, full of protein pa. Iwas ka pa sa UTI niyan, tas tubig, di ba? Ganyan din ako eh. Itlog-itlog lang. Ay, wag lang naman sa mga estudyante, itlog-itlog lang, hanggang maitlog kayo dyan sa exam ninyo, di ba? Anyway, again, mahaba-haba ang oras na ating pagsasamaan, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. Andito yata si Mr. Hernandez sa ating ano, sa Top Santiago ngayon. Oy! Pahingi naman ng black scoop dyan, kapatid. Wala bang black scoop dyan? Sir Hernandez. Oh, Lay. Zaihan. Pahingi naman ako ng pagkain. Pagkain. Shout out si CJ Enriquez. Sabi dito ni Daphne. Hi, CJ Enriquez.
For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Sarah Geronimo with a song called It Takes a Man and a Woman. Back to back with Tony G's We Belong, since we're down here with our next program, with our current programs, The Greatest Love Song, mga kapatid. We'll be playing all your favorite love songs, mellow songs, slow rock songs, mga theme songs, at mga hugot songs ninyo sa buhay ninyo. Diba, yung mga awiting maaari makapagpanumbalik ng nakaraan, maaari masakit man yan, masarap, masaya, masarap. Diba, dito po yan sa ating playlist ngayon hanggang alas 11 ng tanghali. The Greatest Love Songs, mga kapatid. Sabi dito ni Texter 4637, mahaba-haba ang huhugot ni DJ, madaming bayarin sa utang, sa may bill ng isal ko tapos utang mo sa Bumbay, wala ka, walang katipid-tipid sa pera, DJ Mac. Pati ba naman sa Bumbay? May ba dyan, utang kalimutan eh, sarap, ang sarap niyan ano, ang sarap niyan ilaba. Diba, yung maximum speed ng washing machine hanggang mauntog siya at mawalan ng malay. Enjoy our lineups. I'll be back for more Kulitan and Non-Stop Tugstugan. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Tony G with We Belong right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, still here with me, of course. My name's DJ Max. Still get a lot of time to spare with mga sweet, sweet, sweet listeners po natin dyan. Mga ating classmates. Galing kami San Felipe at Chagwe, sabi dito ni Aiza. Bakit ang ano, dumaan lang? Dapat ano, nag-chat ka sa mga TikTok, tapos sabi mo, sinabi mo sana, DJ, may dala kaming pagkain, daan namin dyan sa Quezon ngayon. Lalo't highway lang yung bahay namin eh. Still, meron po ang ating question of the day. Ano-ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Again, ano-ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Shoutout to Sir Sunny Ay Ganon na hindi man ako sinoutout nung nagpa-shoutout ako sa kanyang live. Bakit parang bumata ka, Sir Sunny? Parang nagbungka kang mga 19 doon sa last live mo na nag-comment ako, ha? Bumayad ng piso. Ha? So, meron yung iba na ano, ginagawa. Pero, scam yun eh, mga scammer yun eh. Yung napanood ko sa TikTok na, ano, bigla na lang binabato yung piso dun sa garapon, kung saan, ano, ang tawag dito, kung saan bigla na lang bibili. Diba? Good morning! A message from... DJ Noni, pabati galing kami mga mason sa San Isidro Isabela. Kasama namin mga kailian, Masonic Lodge 32. Hello po, good morning! Sa mga kuyang natin na mason, pabili ito ni DJ Noni. Galing kami mga mason sa San Isidro Isabela. Kasama namin mga kailian, Masonic Lodge 32. Sana binisita niyo na po ako, DJ Noni.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Dumaan sa manhole. Ah, Kalian. So, Kalian. Okay. Sorry po, DJ No Name. Kasama namin, mga Kalian, Kalian, Masonic Lodge 32. Sorry po, akala ko Kailian. Mali pala. Sa San Isidro Isabela, kung saan ako'y nabuhay. Matulog na lang habang naghihintay ng sahod, sabi dito ni DJ Sunny. Ni Sir Sunny Ay Ganon. Ano daw? Ako po to, yung sa Taps. Sabi dito ni question mark. Tama nga naman, no? Kapag gutom ka na, itulog mo na lang hanggang dumating yung sahod mo. DJ, pa-shoutout po si Ma'am Luz Agustin Concepcion from Alicia Isabella, Magsaysay, Caloocan. Para baligtad, Caloocan, Magsaysay, Alicia Isabella. Yun ba? From Anesha. DJ, pa-shoutout po kami na nakikinig dito sa sakyan. Ang ganda lang. Hindi mo mala sinabi kung sino ka para at least ano, naramdaman mong ikaw talaga yung sinout-out ko, diba? Tipid tips, DJ? Tubig-tubig na lang muna. Pas sa Luxurious Coffee, sabi dito ni Texter 6050. Tama nga naman yung iba kasi parang halos ginawa ng dextrose yung kape. Marami makapag ano yan, makapag-crave ng kape. Hindi ka mabubuhay na walang kape? E ba pwedeng tubig na lang? Ang mahal naman ng liquid intake mo, di ba? Sino kaya? Ayan, shoutout po sa inyong lahat dyan na nakikinig at nakatutok pa rin po sa atin. Sa mga kakatune in pa lamang po sa ating programa, pero nga po tayong question of the day. Ano-ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Diba, yan yung isa sa pinakamahirap na challenge sa pagiging isang empleyado. Yan. Yung ubos na yung sahod mo, tapos ang layo pa ng sahuran, di ba? Sana yung ang problema lang yung ano, yung namurong problema ka kasi sahuran na naman pero hindi mo pa nauubos yung sahod mo. Yan kaya magiging ganun yung problema ko. Ikaw DJ Max, paano ka magtipid? Ayun, water therapy. Kanina ko pa sinasabi. Kaya pag nakikita nyo ako na tubig-tubig lang, pag tanghalian, ganyan. Tapos ano, tamang biskuit lang, isang pirasong ribisco kaya skyflake. Wala talaga akong pera niyan. Ano na lang, panalangin at kapit na lang sa ano, sa Poong May Kapal. Kasi wala na talaga akong may labas na pera niyan. Sa pag-commute pa lang pabunta trabaho, wala na, di ba? DJ Max, ano po ang ating text line? 0935-810-8217. Yan po ang ating text line. Again, 0935-810-8217. DJ, pa-shout out po sa ati ko, Engineer Maria Arma. Happy birthday sa'yo. Te, umuwi ka na. Ang as mo ah. Grabe naman si Aiza. Inangasa na kapatid niyang engineer. Kanina nakikinig sa atin si Prosecutor De La Rosa ng Ilagana City, Isabela. Eh, hoping na kapag umikot daw siya ng Isabela, makapag-coffee daw kaming dalawa. So, shout out to Prosecutor De La Rosa, aking idol. Engineer Maria Arma, happy happy birthday kapatid! Kailan mo kami mabubusog? Bakit minensyon ni Kaiser si, ano, si Nea siya? Ano meron? Anyway, mahaba-haba pa rin po ang ating pagsasamahan mga kapatid. Pwede nyo pa rin pong ihanap.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: On the clock. Kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. And of course, shout out po natin yung mga classmates natin dyan, ang mga student broadcasters po natin. TV broadcasters po pala natin na nandirito ngayon. Diba? At talagang grabe ang preparation for the upcoming DSPC. Tapabaw ng mga ito. Magagaling itong mga ito eh. Anyway, pero pa rin po ang ating question of the day. Ano-ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Again, ano-ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? DJ, uulan po ba? Hindi po ako si Lord. Hindi ko masabi, pero wala ka bang ano, mata? Hindi mo makita yung bakuran ninyo. Medyo mahangin na makulimlim at hindi ganun katirik ang araw. So, alam mo na yan. Ikaw na mag-assess sa sarili mo kung maglalaba ka ngayon or magka-caro wash. No? Kumain kapag nahihilo na, sabi dito ni Marshall. Grabe ba? Parang yung huli na yung lahat siya kakalang kakain, ganun ano. Huwag naman, no? Ano? From Dexter 4637, yung asawa ko hindi marunong magtipid. Puro alak na lang ang binibili niya sa sahod niya, DJ. Ah, baka naglalasing siya para makita niya si Marian Rivera. Pag sabihan mo kasi, i-regulate mo yung asawa mo, maghigpit ka sa kanya, ganon. Ay, man naman kasi dyan, grabe naman makabili ng alak, parang wala nang bukas. Parang araw-araw, Pasko, ganon. Oy, dadako na tayo sa Setyembre bukas mga kapatid, ah. Bear months na nga ni. Diba dito sa Pilipinas may pinakamahabang selebrasyon at preparasyon para sa Pasko. Grabe naman, oo. Magandang umaga po ng Lunes, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Borja, mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Marami salamat po, DJ Max. Pagbati mula kay Sir Joselito Carion Borja. Yung hindi ka muna maglo-load ng 1 week, pagtsagaan muna yung free data ni FB, sabi dito ni Texter 5637. Yung manghingi ka na lang muna sa kapitbahay nyo ng talbos ng kamote, tapos ilalaga mo, tsaka mo lalagyan ng bagoong DJ Max. Tama nga naman, ganyan yung iba. Pero mali mo, healthy living lang. Mas maganda yung nasanay ka ng ganyan, ano, para mawalan ka man ng sahod o mayroon man, di mahalata, di ba? Yung mag-iiba ka ng ruta or daanan para di makapunta sa night market kahit malayo para lang makauwi sa bahay nyo. Iniwasan mo yung tukso, ano? Ay, alam mo naman palang i-condition ang sarili mo. Alam mo naman pala yung mga weaknesses mo, ano? Limitation, ganyan. Tama nga naman. Ikaw na rin mismo ang lumayo sa mga tukso at maaaring makakuha ng pera mo, ganun. DJ, pa-shoutout po kay Ace. Pa-burger na. Nanalo kagabi sa bingo sa ng barangay fiesta. Grabe naman yun. Di ba inuli yan, bingo? Oh, balado naman, Ace Burger daw. Pa-burger ka naman na. Tapos kukuha na sila ng allowance ng mga anak namin. Sa kanya, wala na siyang may bigay dahil ang pinagagastosan niya ay yung mga alak at sigarilyo, DJ. Mabisyo naman, kapatid, yung asawa mo. Tadyakan mo bandang taghiliran. Ano? Hindi, bunutin mo yung... yung mga pwede mabunod sa kanya, parang mawala na. Sabi dito ni Bainy Dea, huwag lumabas ng bahay, DJ, para makatipid at hindi magastos ang natatabing pera. Tama, di ba? May point. Ito matawag sa akin, huwag ka nga munang tumawag, ano na naman yun.

Kayo naman dyan, mga classmates, ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? May ibang mga estudyante na hindi makaano eh, no? Makalabas ng bahay din or makapasok ng eskwela na walang pera. Sasabihin ng magulang, eh kami nga noon eh. Wala lang, na-share ko lang kasi may nagsabi rito kanina. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Bugoy Drilon with the song called Nang Dahil sa Pag-ibig. Back to back with Sugar Freeze, Makita Kang Muli. Brighter at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio. Four in the morning. You're back with me right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. My name is DJ Max for the program, The Greatest Love Song. Till the hour of 11 po natin mapapakinggan na ang inyong mga paboritong love song. Kaya kung meron kayong request, shout outs, greetings, padala nyo na po yan sa ating text line na 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Shoutout po sa lahat ng mga nakikinig na sa atin na mga tapsians po natin dyan sa mga sandaling ito. Oy! May pasok na bukas. Oh, sarap ng tulog mo ngayon. Biglang konting unat mo lang. Ay! Tuesday na. Diba? Ay! September na! Oh, birth month ng inyong lingkod yan, mga kabatid. Mga Virgo. Na daw yung may mga ano eh, kami daw yung may mga saltik. sabi doon sa nabasa ko eh. Anyway, nananatili po ang ating question of the day. Ano-ano ang inyong mga tips para makatawid sa petsa de peligro, di ba? Again, ano-ano ang inyong mga tipid tips para makatawid sa petsa de peligro? Yung ipapa-cancel ko muna yung mga parcel ko, DJ Max. Tama, cancellation is the key. Diba yung sumakto sa petsa de peligro, dumating yung parcel mo? Ay, naku, ngayon nga pala siya. Hindi mo na-anticipate yung pagdating niya. Ang masakit doon, napaaga. Literal na umabot sa petsa de peligro mo, no, sa crisis mo. Yung hindi mo na ako magpapabudol sa mga ukay-ukay sa night market kahit tag 10 pesos pa yan. Kasi madalas akala ko makakatipid ako kasi 10 pesos lang sila, pero hindi DJ Max, kasi madalas nakaka 5 hanggang 7 na damit ang nauuwi ko kapag nag-uukay-ukay ako. Ibig sabihin, isa kang impulsive buyer, di ba? Kailangan mo ng financial literacy seminar. Hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Diba? Yung akala mong nakatipid ka kasi naka-sale, mura, ganyan. Hindi. Mag-gastos ka pa rin kasi gumastos at naglabas ka ng pera. Unless necessity yung nabili mo at sa murang halaga talaga, diba? Eh yan, once yan. Gusto mo yan. Naka-sale. Gumastos ka pa rin, in short. Dito mo mapapansin na kailangan talaga ng mga Pilipino mamulat kung paano ang tamang paghahawak ng pera. Ganyan? Yung iba, trabaho ng trabaho. May ano naman, stable source of income. Pero hindi alam kung paano gastusin, hindi alam kung paano mag-invest, hindi alam kung paano magtipid, hindi alam kung paano mag-ipon, ganyan, di ba? Yung tipong gastos much today, gala at lakad pa more tomorrow. Lagi na lang siyang ganyan, DJ, kapag bagong sahod siya. Tatawagan niya yung mga kumpare niya para mag-inuman sa labas ng bahay namin, DJ. Eh, magwala ka. Ibalibag mo yung lamesa, gano'n. Diba? Ikaw naman eh. Siguro at some point, na-tolerate mo yung ganyang habit ng asawa mo. Hindi mo napigilan at hindi mo mapigilan. Ganyan, diba? Minsan kailangan mo rin takutin yung asawa. Maghiwalay na tayo. Tinotoo. Sabi dito ni Neil Nitura, oh my, pero ang totoo, tipid talaga. Sabi dito ni 1 meal a day, pero ang totoo, nagtitipid ka lang talaga, diba? Iwas muna ng coffee break sa trabaho. In short, wag ka munang magmerienda. Sabi naman dito ni Jerry Cobiado. Ito yung mga taong ang hilig magmerienda. Yung may mga laging ano, parang every gitna bago mag-lunch. Laging may pagkain. Laging kumakain, di ba? Yung mga taong ano pa naman, healthy living kuno sa social media nila. Tapos mag-i-story ng mga gym equipment, ganyan, na nagbubuhat daw, nasa gym. Ang dami namang kinakain ng mga chips sa gilid. Ano nga ba talaga? Sabi ni Maisa Legaspina, huwag kumain. Grabe naman ang tipid tips na yan.
Kumain ka, pero hinay-hinay lang. Kumain ka, pero tipid, di ba? Ganun. Kumain ka sa mura. Yung iba kasi fast food, mga nasa mall. Hindi na, nakalimutan na ko nung lakas ng pagkain sa karinderya ang tatlong beses ng ininit ni Aling Maria. Sabi naman dito ni Vanessa, 3 days kang mag-ulam ng delata every day para may pangga. Ha? 3 days pero every day? Ah, every day within 3 days. 3 day period? Parang ganun ba yun? Para may panggala ka after mo sumahod. O diba, gastos na naman yung nasa isip, hindi mo ba nare-receive yung sahod mo? Huwag naman araw-araw delata. Mag-itlog ka rin, ganun. Kasi kung araw-araw delata, mga processed foods, cancer naman ang aabutin mo dyan. Sabi dito ni Shaira May, DJ, tumawid ka na, sumama ka na sa liwanag, tapos na ang petsa de peligro, nalagpasan mo nang tumatagos ka sa pader. Grabe naman pala ang pagtitipid na yun, yung literal na hindi ka kumain mula after mo sumahod hanggang bago ka sumahod kasi petsa de peligro. Yung nahilo kapag bagsak mo, ay, nasa ground floor ka na, eh nasa fifth floor yung ano mo, opisina mo, ganun, di ba? Walang titibirin kasi ubus na, sabi ni Shamra. Walang titibirin kasi magastos ka. Hindi dahil ubus na. Yung busog meal mo na sa 7-Eleven ang kakainin, sabi ni William Manguluan. Eh di mas nakatipid ka kung sa karinderya ka kumain, may anli sa baw na. Meron naman yung iba na ano eh, no, na anong tawag dito. Libre ang sabaw, libre ang tutong, yun na lang yung kinain, di ba? Mag-ulam muna ng patis o toyo, sabi dito ni Michelle Aldama. Meron akong katrabaho before na yan talaga yung baon niya. Hindi dahil nagtitipid siya, kundi dahil yun talaga yung gusto niya. Hindi dahil wala siya. Ang pera, kundi yun talaga yung nakasanayan niya. Pero sabi ko sa kanya, hinay-hinay.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karang

7:48 in the morning, and still kasama niyo pa rin po ako, DJ Max, as promised, diba? We're down with the final scratch of the program. Since kanina, final hour na nga po ito. Final scratch naman na ito. Ito na yung huling salita. It's my last adlib, mga kapatid. Sa mga nananahalian po dyan sa mga oras na ito, happy, happy lunchtime po sa inyong lahat. Sa mga wala naman panahalian, nangyari? Paano wala naman panahalian, ha? Anong ginagawa mo? And still our question hangs, ano-ano ang mga tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Again, ano-ano ang mga tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Kung may nais kayong ibahaging kwento, ipadala nyo na sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Says here from Angel Castro. More like pizza de peligro, DJ. Yung pizza sa palengke, homemade at mura. Masarap pa, sabi dito ni Angel. Kuya, yata yung mga tagi 5 pesos nung elementary kami noon. Yung parang ketchup yung sauce niya, tapos may pineapple and cheese, di ba? Pizza de peligro. Gumastos ka pa din. Sabi nga magtipid eh. Hindi na kumakain, from Madriel Shine. Grabe, oh, hindi na kumakain. Ano, parang yung large intestine mo, tsaka small intestine mo, nag-fusion mo. Sabi naman dito ni Ate Ange, umaga, tanghali, gabi, ang ulam ay itlog. Na-testing na namin ni kuya mo yan. Yung grabe yung pagtitipid. Lalo na kapag marami kayong bills, maraming bayarin, ano, talagang mapapaganyan ka na lang eh, para masabing sumakto ang pera. Overwork. Ayan mo na. Itlog-itlog lang, DJ, okay na, at solve na ako, from Ma'am Arian Sunaba. There's nothing wrong with people eating itlog every day, di ba? Eating itlog, konyo? Huwag kumain ng 1 week, no gastos, may pang scatter. O, di ba, namatay ka na, di oras niyan. Sa scatter talaga din lang pera. Yung natitirang pera mo, sinugal mo pa. Kasi baka manalo. Nanalo yung casino plus. Sabi naman dito ni Teresita Celso, magpolboron mo na, DJ, tipid na, payat pa. Nakapayat ba ang polboron? Hindi naman na. Isang pritong itlog lang, okay na. Tama. Even I, mas nabubusog ako pag itlog lang, sa totoo lang. Pinagbabawal na technique, maging tagaluto. Oo. Diba? Special sa yung mga kaibigan ninyo dyan. May papabili ka? Oh, ako nabibili, mga ganyan pa eh, no? Yung iba kasi, yung tagaluto, ganyan. Ako na magluto, te. Tikim-tikim lang, busog ka na. Iba naman, yun nga. May papabili kayo? Ako nabibili, guys. Sagot mo yung ganito ko nga, sagot mo yung ganito ko. Isang po yung nagpabili sa'yo. Di tiba-tiba ka, di ba? Magdilata na lang, DJ, para makatipid. Tama, pero mahal pa din yun kahit papano. Sabi dito ni Dexter 5781, no? Magdilata na lang, DJ, para makatipid. O nga, minsan afritada lang talaga yung ulam ko eh. Yung dilata, ha? Wala na pong titipirin. Kasi nakapagpalista na lang sa, kasi nagpapalista na lang sa tindahan, from A4 Alonso. Sana all may nauutangan. Sana all may nagpapautang. Pero sana all nagbabayad ng utang, ha? Tubig muna, wag soft drinks. Hmm? Soft drinks! Very unhealthy, kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras. Sana kahit papano na ibsan ko ang pagka-boring ng araw ninyo ngayong araw dito. Di ba? DJ, may bagyo ba? Bakit ganito yung weather? Meron po. Hindi ka aware? Si Bagyong Pilandok, di mo siya kilala. Lalabas na nga siya nitong Wednesday, di ka man lang nag-hello. Yes po, si Typhoon Pilandok po ay nagpapaigding ng ating habagat. Kaya nagkakaroon ng manakanakang pag-ulan. At pagbaha. Anyway, ako po'y magpapaalam na ng tuluyan. Marami salamat po sa inyong lahat, mga classmates. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan na mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas.
As I leave this program, let me give you a song from Jay-Z featuring Alicia Keys with a song called Empire State of Mind. Back to back with Dan Shy featuring Justin Bieber with a song called 10,000 Hours. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max now signing out. Bye-bye!

0: iba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS na yon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
2: We know that at this time of the day, you're done with a lot of house chores. And finally, it's time to relax.

0: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo isang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Pinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa nakasing halaga ng buhay mo.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. O nga no.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio. Whoa.

0: Pinoy Classic.
1: Pinangako mo sa akin ng langit. Ngunit ang pag-uwi ng maaga, hindi mo pa matupad.
2: Oh, ayan ka na naman sa drama.
1: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
2: Eh dati.
1: Ngayon.
2: Eh paano naman akong gaganahan? Eh puro ka na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
1: Walang yaka! Taksin!
2: Tumahimik ka dyan.
1: Pinabayaan mo ako
2: dito! Tumahimik ka!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: I-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: yun lang.

academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
4: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.
6: Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Ha! Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Sino may sabi niyan?
2: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
2: Ay, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: In my class, I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
4: Yes, ma'am.
3: Okay, let me know your name first. What's your name?
4: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
3: Wow! Are you Philam?
4: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.
3: Ah, yun lang.
5: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Labs Radio. Feel the
1: love. Hi guys, this is Michael Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?

0: Abang, late ka na naman.
1: Late po kasi reloko, ma'am.
0: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
1: Opo.
0: Oh, saan ka pupunta ngayon?
1: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
0: Yun lang.
2: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.

Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student.

0: class, name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
0: Yun lang!

0: Tesha, Tesha,
1: Tesha. Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
2: Talaga lang, ha?
3: This is the moment! Oh, yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
3: Eh, yun lang!